Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri o maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto na extraordinario of aksidente na. Sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!